tela bathula ay scoop tela bayibuze ngihlale ngiphethe impahla enkulu ay okay manje ngashuka mayisuka